Abaana newe batula babiri babiri tewali tabu wabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abana bawedeyo bawe soda we chupa abasigadde bawe soda we chupa akote bagala bawe we chupa bawe we

0: Basebo de banyabe chamazima bwetwe kebeda buli muntu aina we yaserera. Kati this time tuzenga chi nga kanisa. Omoyo mutukuvu watu ba mutochi watu nga 40. Tulina we tukola chi wetu serera. Bwe mutaba birowozo akamwa kaserera. Wekango yogedde n'ebitalina kukola ki. Wekanga ogeyeza ne masiya. Ng'oyogedde ebikulu kwani ku masiya wo we anti wemulugunya. Ne Yesu nakola ki. Naye nga Yesu yakolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tukena kubera nechisere cho kwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kastote gere chivichu, no chenenya, emizimu jiduka budusi na jigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno. N'agenda n'ayenda n'aggyamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki. Amulabye. N'ayambala bulungi uniform ku Saturday n'ajja n'ayingira ku kituuti. N'ayimba. Kama yebazibu. Nitugamba oh sister, obadde obuze mu wiki bbiri mbadde mulwadde. Fenna ne tukola ki? Bambi abadde mu ki? Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki nga buli wetulabika bwe tuti maaso ga Mukama eggulu ligamba abo bayiba omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya oyo yakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki. Naye ffe ng'ekkanisa kitujjibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunaayima okukola ki. Tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki? Luddem bwe twatula. Yogera kisome pulire. Olw'omwenda.
1: Olw'omwenda. Bwe twatula ebibi byaffe.
0: Bwe twatula ebibi byaffe.
1: Ye wa mazima. Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
0: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki. So atulinze tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki. Agambe bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye waakisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki. So weekend esaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi, kati kati saawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati saawa ya tukitwala kyaffe katugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen.